0: Okay, po, mga kaibigan, welcome back to Radio Tomorrow. You're listening to 89.3 FM to Jelep at, Mart Rizal from Marmok City is also tuning in. Thank you so much, Mart. I just would like to announce the winners of last Saturday's raffle draw from Pagasa's Christmas in July. Christmas in July raffle draw. Ang nanalo po sa major raffle prize, which is the return airfare to Manila plus 3 days accommodation sa Azure Resort, Urban Resort Hotel or something. Si Mr. Michael Mosey from the Clothesline. At the second winner sa isang $500 cash, si Ruben Coliano. $300 cash is also won by Monica from Clothesline. Tananalo sa Hunter Valley accommodation, donated by Madam Faye Hayward, si Melanie Mendoza. Sila lang dalawa, Melanie and Ricky Mendoza. At sa ating minor raffle draw, ang nanalo po sa isang assorted hamper. First one is the Velma Tolosa, then the second humper, assorted humper, won by Edna Boros. The third prize is a glass house diffuser, candles, won by Scarlet Hawk. And pangapat is a soap maker, Judith Broad, won it, and is a $100 cash donated by Evelyn Zaragoza. It was won by Bridget Sumaya. And another $100 cash donated by Sheila Colliantes. It was won by Rodingo. And $100 cash donated by Sarah Salazar was won by Jean Cotello. Another $100 cash donated by Josie Tong was won by Amor Ramos. And a box of bangos donated by Merlin So won by Richard Ford. And another, a box of bananas, donated by Merlin So, was won by SP Pogson. Another box of saba, bananas, donated by Merlin So, was won by Lee Meekan. And a bottles of wine, Richard and Diane Ford donating, was won by Madame Faye Hayward. Very lucky. No wonder you look drunk tonight.
1: I give away 4, I think, or 5.
0: Of the wine?
1: Yes. Those people that I said, do you want wine? Yes.
0: Yeah. So well, I took one prize home. Door prize winner, donated by Angela Agkaweli, the native bags. It was won by Floor, Joby Yosoris. Another one was won by Christian Zalandanan. And the third one was also won by Lolita Zalandanan. They're very lucky, isn't it?
1: Yes, swerte.
0: Yes, ang ating return airfare to Manila was donated by iTravel or by Susan Clark.
1: Yes.
0: At yung 3 days accommodation doon sa penthouse ni Bernadette Malbiso, donated by Bernadette Malbiso doon sa Azure Urban Resort Hotel, or residences rather, Urban Resort.
1: Resort, yes.
0: Azure Urban Resort Residences.
1: Yes.
0: And, of course, the $500 cash was also donated by Bernadette Malviso. The $300 cash was donated by the late Mars Calvistani. And, yesterday we... was it yesterday?
1: Yeah, yesterday.
0: Yesterday,
1: yeah. Ba ngayon? Lunes ngayon, di ba? I'm Tuesday.
0: On Monday, Monday.
1: Yesterday,
0: niliwing na po si Dr. Mars Cabistani. It's been a long wait, but now, at least, he is now on the right place.
1: Yeah.
0: Yan po, mga kaibigan, at marami pong salamat sa ating mga kaibigan na nagtangkilik sa ating Christmas in July, celebrating the 80th Philippine-Australian Bilateral Relations. At big thanks to Ambassador His Excellency Antonio A. Morales, who also graced the event, Consul General Greg Marie Marino, and Consul Marianne Bringas, kasama na rin yung mga consular staff din na dumalo Thank you so very much. And maraming salamat din po sa ating MPs dito, Federal MP, Ms. Anne Stanley, Federal Member for Weriwa, and also another MP, a State MP, Member for Liverpool, Ms. Charisma Calienda. Sa ating mga community leaders, Jinko Tello, the President of Banag-Banag Incorporated, Madam Grace Liston, from PCC New South Wales, President of PCC New South Wales, at marami pong pang mga community leaders na I could not remember.
1: You cannot, yeah,
0: there
1: I
0: are,
1: know.
0: There are a few of them.
1: Josie Mosa, the President of Bandhika World, was there.
0: Yes, that's right. Josie
1: and
0: Mosa.
1: There was a few leaders that we didn't really,
0: so,
1: that's okay.
0: And also we thank all the performers.
1: Yeah, of course.
0: Sa mga performers, pumunta ka dun sa performers
1: page. Sa performers. Of course, si Miss Lillian De Los Reyes.
0: Yes.
1: Romel and Shani. And Jasmine, di ba?
0: Jasmine Fitzgerald.
1: Jasmine Fitzgerald, brought by Tita Jos, Tita Cora and Tito Larry. Yeah, sa performers. And of course, yan. And of course, our own very own Edinel Durden, di ba? At saka si Tito Jess Aranz and Tita Perlita Aranz, the dancer. And of course, Ricky and Melanie Mendoza, the Philippine Dance Ensemble. And who else? Vietnamese, oh my God, the Vietnamese dance group, they were really good. In the Visayan, of course, our own Visayan Association dance group. Diba? Lahat sila, Romel and Shani from, ano bang pangalan ng ano nila? Universal Dance, ano ba ito nakalagay dito? Dance, Universal Grants Dance. Yun ang pangalan ng kanilang ano, Universal Dance. And of course, on August, is it August 29, they're having that Champions of Dancers. So, ayan, mga kaibigan. And of course, our sponsors, yung mga sponsors,
0: pasalamatan
1: din natin. You can mention the major sponsors. Who are they?
0: The major sponsor is the MacArthur Memorial Park.
1: Yes.
0: Thank you, John Dickinson, represented by Shelley Pettiford.
1: The Salad Master,
0: independent distributor.
1: Yes.
0: Independent dealer, rather. Olan and
1: Julie
0: Austria. And we had the iTrouble, Susan Clark from iTrouble.
1: And of course, our very own Sunny Cruz from Cruzini Jewels came all the way from Melbourne. Ayun, so mga kaibigan. And of course, nandito pa. Ha?
0: Ikaw ba nanalo sa ano?
1: Saan?
0: Sa Lady...
1: Oh my God. Yes, and I would like to say something about my very beautiful Filipiniana, unique. Different. Thank you to Gerson Tandigan from Davao because he was the designer of that pants in the top. Okay? Naiiba. Maraming nagkagusto doon sa suot ko. Napaka iba daw. Yes. So, thank you, Gerson, for designing that very beautiful gown. Diba? Taga-Davao siya.
0: Okay. Yung mga sabi mo, hindi na kasya.
1: Yung kay Bernadette.
0: Ah, okay.
1: Yung kay Bernadette. Sa akin, kasi fit na fit, kasi nagpasukat ako sa ating fashion designer dito. Tita Josie Isha. Thank you, Tita
0: so,
1: Josie.
0: Thank you. And just before we go to our news, babasahin ko lang po ito, the South African Film Festival special offer. The organizers of the South African Film Festival are pleased to share an exclusive 50% discount on this year's South African Film Festival online festival pass available until 26th of July. You can enjoy more than 30 feature films, documentaries, and shorts from celebrated filmmakers showcasing the richness of contemporary South Africa. Watch from anywhere in Australia, streaming whenever it suits you up until July 26. So to redeem your exclusive offer, visit the SAFF website at saff.org.au, select online pass, and when prompted during checkout, enter our exclusive code SCSAFF50. That's our capital letters, SCSAFF50. So that means you will get a 50% discount. And simply complete your purchase and create your viewing account. That is South African Film Festival special offer po sa ating nanonood o nakikinig ngayon. Kung gusto niyo pong manood dito na 30 feature films, documentaries, and shorts, and you can have a 50% discount if you log into saff.org.au and select online pass and enter the exclusive code SCSAFF50 to redeem the discount. 30 feature films. That's there's a lot to watch.
1: Yeah.
0: Well, that's a dami. South African Film Festival po yan, mga kaibigan. Ang oras po natin is 41 minutes past 7 o'clock. And it's time for...
2: Now it's time for the latest news from the Philippines.
1: Pagbusisi sa financial docs ni VP Sera pabor sa lahat. Naniniwala ang House Prosecution Panel na makabubuti sa lahat ng panig, prosecution man o depensa, ang pagkuha, pagbubukas at masusing pagsusuri sa mga bank records, tax records at iba pang dokumentong pinansyal ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manassas Carpio sa gitna ng impeachment trial. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, napakahalaga ng mga dokumentong hinihingi upang magkaroon ang mga senador, judges ng tumpak na batayan sa pagbuo ng mga tarungan at walang kinikilingang pasya. Giit niya, lumalakas ang panawagan ng publiko na magpalabas ng subpoena para sa bank, tax at EMLC records upang matukoy ang buong katotohanan sa aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Dagdag pa ni Adyong, ang pagbubukas ng mga dokumento ay hindi lamang pabor sa prosekusyon kundi maari ring makatulong sa depensa, anya. Samantala, sinabi ni House Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr. na ang kasalukuyang usapin ay presentasyon pa lamang ng ebidensya at hindi sa paghatol. Ayon sa kanya, ang pagsusuri sa mga dokumento ay magbibigay ng pagkakataon sa parihong panig na mapaliwanag sa publiko ang tunay na kalagayang pinansyal ng Vice Presidente. Binanggit ni Tolosa ang EMLC records na nagpakita ng 6.7 bilyong transaksyon na inuugnay kina Duterte at Carpio kumpara sa 80 milyong peso net worth na idiniklara sa sell-in ng Vice Presidente. Giit niya kung tama ang depensa na maling interpretasyon lamang ang naganap. Mas makakabuti para sa lahat na buksan ang mga bank records upang tuluyang malinawan ang publiko. Dalawang Pinoy seafarers nasawi sa Black Sea attack. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers or DMW na dalawang Pinoy seafarers ang sinawing palad na masawi sa mga drone attacks sa mga barkong nag-ooperate sa Northern Black Sea. We are sad to report that there have been 2 fatalities out of these attacks. 12 injured at 1 missing, pahayag ni DMW Secretary Hans Kakdak. Ayon kay Kakdak, ang pag-atake na ikinasawi ng unang tripulanting Pinoy ay naganap sa pagitan ng Hulyo 6 at 7. Natukoy na nila ang pagkakakilanlan ng biktima at naimpormahan na rin ang pamilya nito. Ang ikalawang pag-atake na ikinasawi ng ikalawang tripulante ay naganap lamang kamakalawa at nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya nito. Tiniyak ni Kakdak na inaasikaso na nila ang repatriation ng mga labi at inihanda na ang mga kaukulang tulong na ipagkakaloob sa pamilya ng mga ito. Ayon kay Kakdak, hanggang nitong Hulyo 20, 9 na barko na pawang may lulang mga tripulanting Pinoy ang iniulat na inatake sa pamamagitan ng drones habang dumadaan sa Northern Black Sea o dumadaong sa mga pantalan ng Southern Ukraine. Muli ring nagpapaalala si Kakdak na ang Black Sea ay ikinokonsiderang high risk at warlike zone ng International Bargaining Forum at ng DMW. Naglabas din silang muli ng abiso sa mga may-ari ng mga barko na iwasan muna ang pagbiyahe sa mga naturang warlike areas. Illegal recruiter tiklo sa Maynila. Arestado ang babaeng illegal recruiter sa isang entrapment operation ng mga ahanti ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division or NBI-HTRED sa isang klinika na nagsisilbing tanggapan sa Maynila. Sa ulat kay NBI Director Melvin Matibag, Hulyo 14, 2026, ng isang babaeng undercover agent ang kasamang nag-apply na nagpanggap na aplikante ang nagtungo sa klinika para sa hinihinging medical examination na requirement sa pagtungo sa South Korea bilang overseas Filipino worker. Nang nasa klinika, humingi ang suspek ng kabayarang 12,000 pesos kaya nagtanong ang aplikante kung sila ay autorisado na mag-recruit at kung may lisensya. Dahil sa tinuruan na paliwanag ng suspek na wala siyang koneksyon sa alinmang lisensyadong recruitment agency at ang pagpapadala ay proproseso na lamang sa pamamagitan ng LGU to LGU local government unit sa kasunduan. Nang iabot na ang marked money, agad nang lumipat ang iba pang NBI agents para aristuhin ang suspect sa paglabag sa Republic Act number 8042 Migrant Workers in Overseas Filipino Act of 1995 at STAPA sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code. Nabatid sa ulat na marami ang naghain ng reklamo laban sa suspect dahil sa akusasyong illegal ang pagre-recruit ng mga manggagawa. Sakit na dulot ng mababahong landfill, ikinabahala ni Resin Rafi. Sinita ni Senate Committee on Environment and Natural Resources Chairperson Senator Rafi Tolfo ang naging pahayag ni Department of Health Environment and Occupational Health Division Chief Dr. Gabriel Borlongan na walang umanong direktang epekto sa kalusugan ng mga mamamayan ang mababahong landfills. Sa hearing ng committee nitong Lunes, Hulyo 20, tinanong ni Sen. Raffy si Borlongan kung may datos ba ang DOH sa mga sakit na posibleng makuha ng mga taong nagtatrabaho sa landfill areas kung saan may posibilidad na ma-expose sila sa mga toxic at contaminated chemicals gaya ng mercury. Dito ay personal na inamin ni Borlongan na wala silang routine monitoring at surveillance sa mga ganitong kaso. Inamin din niya na base sa mga lokal at international na pag-aaral, maari ngang magdulot ng infectious diseases at abnormalities sa immune system ang pagkaka-expose sa mga naturang kimikal. Tinanong din ni Senator Tolfo kay Borlongan kung paano nito nasabing walang direktong epekto sa kalusugan ng mga tao ang mababahong landfills, gayong marami na siyang natatanggap na mga reklamo sa kanyang programa mula sa mga residenteng nakatira malapit sa mga babuyan o landfill. Ayon sa senador, ang mga bata ay at senior citizens sa mga lugar na ito ay madalas na magkaroon ng sakit tulad ng asthma, bronchitis, chronic obstructive pulmonary diseases or COPD at patuloy na humihina ang immune system. Dahil dito, sinabi ni Sen. Raffy na tila walang sapat na paghahandang ginagawa ang gobyerno ukol sa naturang isyo, iminungkahi rin niya na pag-aralan ang pagkakaroon ng sapat na gamot sa mga barangay para sa mga nasabing sakit, bagay na sinang-ayunan ni Borlongan. Sinabi ni Borlongan na tama ang punto ni Sen. Idol na ang pag-prolong exposure sa mga toxic waste gaya ng hydrogen sulfide ay maaring mag-trigger ng asthma at iba pang respiratory diseases na lubhang mapanganib sa kalusugan at nararapat lamang na agarang aksyonan. Reservist record ni Padilla sisilipin. Ipinag-utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagsisiyasat sa reservist record ni Senador Robin Padilla matapos nitong aminin sa Senado na isa siyang komunista. Kasabay nito, lumalakas ang panawagan na patalsikin si Padilla bilang reservist ng Philippine Army dahil sa kanyang pag-amin. Well, the AFP probably should take note of that and, you know, do its process accordingly, pahayag ni Teodoro sa isang press briefing. Sa tala ng Philippine Army, naging reservist si Padilla noong 2019 bilang huwaran umano sa kabataan at may ranggong captain. Gayunman, noong nakaraang linggo, sa kasagsaga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, walang pasubaling inami ng senador na isa siyang komunista. At idolo sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Ayon sa panununtunan ng EFP, reservist program, sino mang makagawa ng kabalintuanan ay maaaring mapatalsik. Gaya ng nangyari kay dating Cavite Rep. Kiko Varzaga na tinanggal bilang reservist. Nakatakda namang sumailalim sa proseso at imbestigasyon ng Philippine Army ang pag-amin ni Padilla. Samantala, sa pahayag ni dating Interior Secretary Rafael Alunan, iginiit nitong walang puwang sa Senado si Padilla at dapat nang patalsikin bilang senador bukod pa sa pagsipa sa kanya bilang reservist ng Army dahil umano'y kalaban ng Estado. Madriaga, idinitali paggasta ng 125 milyong pesong confidential funds ni VP Serra. Ipapaliwanag ni Ramel Madriaga, self-confessed bagman ni Vice President Serra Duterte, kung paano ginasta ang 125 milyong pesong confidential funds ng Office of the Vice President or OVP sa loob lamang ng 24 oras taliwas sa naunang ulat na umabot ito ng 11 araw. Ayon kay House Prosecutor at Manila 3rd District Rep. Jewel Chua, si Madriaga bilang testigo ng prosecution sa Senate Impeachment Court ang magbibigay linaw kung saan napunta ang nasabing halaga na bahagi ng kinukwestiyong kabuuang 612.5 milyong pesong confidential funds. Si Madriaga ay isasalang sa witness stand para sa direct testimony at cross-examination. Batay sa record, tumanggap ang OVP ng 125 milyong peso confidential funds noong Disyembre 21, 2022 at nagsumiti ng liquidation records na sumasaklaw mula sa Disyembre 21 hanggang 31 o 11-day araw na spending period. Well, yung sinabi namin na 11 days kasi based on record yun, paliwanag ni Chua kaugnay ng Article 1 ng impeachment na tumutukoy sa umano'y irregular na paggamit at pagliquidate ng confidential funds mula sa OVP at Department of Education na dating pinamumunuan ni VP Serra. Sa pagtistigo ni Madriaga sa Justice Panel ng Kamara, sinabi nitong ang 125 milyong peso ay naubos sa loob lamang ng 24 oras. So, in the span of 11 days, yun ang assumption natin dahil kasi based doon sa record, once na ipinipresenta siya talagang iko-cross siya. Dagdag pa ni Chua. Yan po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon. My God.
0: At maraming salamat po Madam Faye sa paghatid ng ating mga balita galing sa Pilipinas. At I just would like to wish a very happy birthday to my youngest sister. Tata. Beatrice Mildred Salazar Pelos in Ormoc City in Isabel City, by the way, and she celebrated her birthday today.
3: Wow,
0: so happy
1: meet her.
0: Yeah.
1: Oh,
0: she
1: dito.
0: Was here. Yeah.
1: Yeah.
0: Okay, so happy birthday, Tata.
1: Happy birthday.
0: Beatrice
1: How old
0: Mildred.
1: Is she?
0: Very young.
1: Yeah, very
0: okay,
1: young.
0: There you go. Happy birthday song.

Mga kaibigan, magkatapos na po ang ating program on Radio Tamaraw. But don't go away kasi patuloy

Mabuhay! Tuloy po uli tayo dito sa ating programa, Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba Edward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung anuman ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madla.

0: Yes, mga kaibigan, yan po ay si Lito Camo. Kakanta ako, sasayaw. Tay, kayo. Yes, sumayaw. Yes. So, yun, nag-take si Tita Pet kasi tinatanong natin kanina, ano bang tawag sa sa magiging biyanan ng yung between you and me, halimbawa may anak tayo na magpapakasal o magiging ano, balai pa lang yun sa Tagalog. Balai. Yeah, hindi akala ko kumari kumpare.
1: Oh, ganoon nga eh.
0: Hindi, sabi ni Tita Pit.
1: Kumpare pa rin yan.
0: Ganun ba yun?
1: Kumadre. Oo.
0: Ah,
1: balai is another ano, way
0: term. Yeah. Pero tayong mga Bisaya, mari pare, di ba? Oo, ganun ang ano. So, sa Tagalog siguro yung balai na yan. So, yes, balai. Magandang gabi sa iyo dyan sa Pilipinas. And I know you're coming to Sydney soon. So, good evening sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Magdala lang ng, December is already warm, so it's okay. It's better come when it's summertime kasi sa ngayon, taglamig. Yeah, taglamig dito sa amin. So, yeah, mga kaibigan, kung kayo po ay, kung anong ginagawa nyo ngayong gabi, sana po kayo ay nakakain na, nagpapahinga, at kami naman dito siguro, kaming dalawa, ewan ko kung itong kasama ko kumain. Kumain ka na ba ng hapunan? Oh, December is already warm, so it's okay. It's better come when it's summertime kasi sa ngayon, taglamig. Yeah, taglamig dito sa amin. So, yeah, mga kaibigan, kung kayo po ay, kung anong ginagawa nyo ngayong gabi, sana po kayo ay nakakain na,

0: pag-uwi namin, isana may kakain. Alam ko yung kasama ko, tsak may kakainin. Yung inyang, yung kanyang kasama, kung anong makita ng mga tira-tira sa frigidaire, yun ang kakainin natin, of course. So, yes. So, gusto ko rin magpasalamat sa kumari ko, Susan Clark, kasi alam ko, lagi siyang nag-i-sponsor. Nag-sponsor ba siya last year sa atin? Yes, lagi siyang nag-i-sponsor sa amin. And ngayon, alam ko na ang protocol dapat talaga, tayong mga PAGASA members, bumili tayo talaga ng ticket sa kumari ko or mag-join man lang sa kanyang mga cruise. Yes, alam mo, Jun, dapat mag-organize ka ng cruise. Just papunta lang between Sydney, Tasmania, or Sydney to Moreton Island. Or, alam ko yung Tasmania, malapit lang. So, I think PAGASA group should have a cruise like that. And we will enjoy because talagang maganda mag-cruise. Have you done a cruise, Jun?
1: No.
0: Hindi pa? Ay, it's the best. Better than going on nasubukan ko na kasi tatlong beses. So, I really enjoyed it. Kasi nandun lang kayo sa loob ng napakalaking barko na maybe there's about 3,500 or 4,000 passenger. Tapos, that's it. Yun lang ang gagawin nyo. Kumain, mag-enjoy, magsayaw, mamimit nyo ang daming tao, and it's fun. Walang stress. Kasi siyempre, bayad na. Wala ka ng, of course, bibili ka lang kung halimbawang bibili ka sa duty free. May duty free din sila. But it's really very relaxing. Yun lang, yung iba is yung na pag hindi sila sanay sa balud ba? Anong balud? Ano ba yung balud?
1: Wave.
0: Wave, yes. Yung yan, pag hindi sila sanay, sila ay magkakaroon ng seasick, magiging seasick sila. Kaya meron namang nabibiling ano. But hardly, alam mo, wala naman akong nakitang nag-ano dun eh. Nagkaroon ng ganung problema nung kami ay pumunta ng Tasmania. Kasi dalawang beses kami pumunta ng Tasmania, which is fun, mga kaibigan. Kaya itong aking chain, yung ito, doon ko yung binili. At napakamura lang nito. $30 lang to. Kaya maraming may gusto nito. Kaya pag pumunta tayo doon, bibili ako ng marami at ibibinta ko dito sa ating mga kaibigan. Dahil talagang napaka ganda tingnan, but it's sobrang mura lang doon. Kaya, yes. So, that's one na pwede nating gawin. At alam mo ba, siguro, magkaroon tayo, yung mga matatanda, magkaroon ng once a month, get together, something na yung mag-i-enjoy sila. Meron ba tayong ginagawang ganyan sa PAGASA? Meron ba tayong ginagawa?
1: Ano yun?
0: Yung halimbawa, yung mga matatanda, once a month, mayroon sila bang gagawin, get together, para lang ba magsaya ba? Di ba? Ano sa palagay mo? Di ba magandang ano yan? Advocacy sa mga matatanda. Kasi yung iba, mga retired na, walang ginagawa, nalulungkot sila sa bahay. Mayroong mga group, seniors group, yes. Pero,
1: so you're looking to those who are not a member.
0: I'm not a member. I'm not.
1: No, I'm saying that you want to cater that service.
0: Sa ating mga Pilipino ba dito sa lugar natin? Sa Liverpool ba?
1: Meron na nga, marami sila.
0: Mga member, Pilipino?
1: Oo, member sila sa SAPC.
0: Yun ba yung sinasabing subs? Pero sa Fairfield, yun. Pero sa Liverpool, wala.
1: Sa Fairfield sila nag-ano? Pero mga Liverpool, galing sa Liverpool.
0: Pumunta sila doon. I see. So, have you attended that?
1: No,
0: have you joined? Ganun ba yun? Okay, hindi ka pa palang senior. Senyorito ka lang palang. Yours truly is senior na senior na.
1: Uh-huh.
0: So dapat palang hindi kasi ako pwedeng mag-join pa.
1: But

0: Yan po ay si Dizzy Reyes. Lahat tayo magsayawan. Sabi ko dito sa kasama ko, bago lang ba yung singer na yan? Dahil ngayon ko lang narinig yung kanta na yan. Ngayon mo lang yung pinatugtog eh.
1: Pinatugtog ko yan the other week.
0: Yeah? Siguro hindi ko lang napansin. Baka ako ay nagbabasa ng something else. So, alam mo ba, malapit na akong, ay, hindi ko palang dapat sabihin dito, ano? Yeah. Dapat isama mo si Tita Pit dito for ano, sa, ano bang araw yun? Teka nga.
1: Wala ka dito.
0: Hindi pwedeng sabihin siguro yun, di ba?
1: Okay.
0: Sa ano, kasi well, akala ko, sa kailan ka alis?
1: Yung si ano, hindi ko alis, but I have a guest.
0: Sino? Akala ko ba i-guest mo si Charisma?
1: Yeah, I spoke to them.
0: Oh, anong Charisma sabi?
1: And,
0: si Ann? Huwag mo silang pagsabayin. Dapat pwede para, na, pwede magsabay? Okay.
1: So, actually, I've already interviewed Ann.
0: Yeah,
1: and,
0: diba?
1: Charisma is
0: hindi pa.
1: Trying to find a date.
0: Saan ba siya nakatira?
1: Sino?
0: Charisma.
1: Andito lang sa Liverpool.
0: Oh, yun pa lang, malapit lang. Hindi...
1: she said she's going to send, she's going to ask her staff to
0: okay.
1: send me the dates.
0: Yeah, okay.
1: That she's available. And then I'll then...
0: I think the guest na siya dito sa atin.
2: Yeah, but there are new developments kasi Premier Chris Minns has introduced a lot of newbies and new things that's... na kailangan malaman sa ating
0: mga tagapakinig.
2: Kung hindi sila nagbabasa ng mga news,
0: hindi, yung iba hindi alam mo, yung iba hindi na nanonood ng news kasi puro hindi maganda yung naririnig nila sa news.
2: It's better to hear it from the source
0: member
2: talaga.
0: Of parliament.
2: So yes. maraming ano talaga.
0: Pagbabago. Okay.
2: They're all good. All good. It's
0: well,
2: beneficial to the community. Kaya nga po, ipaalam natin sa kanila by having Miss Charisma Kalyanda, MP for Liverpool, to join us in the program. And we will bring you some of the updates that is happening in the Parliament of New South Wales.
0: Sana makatulong sa mga tao.
2: Yeah, makatulong talaga.
0: Can you give me one?
2: I have seen some of the pronouncement. What was it? I think it was in my email recently. But we'll just wait until Miss Kalyanda will be coming here and gracing our program. She will be answering, or she will be telling us a lot what's happening
0: August.
2: In the Parliament of New South Wales. Also, we are also inviting
0: dalawa lang naman
2: Madam Ann Stanley.
0: Yeah.
2: Because there are also some changes there in the federal government that we need to know.
0: 12-19 lang palang wala.
2: At si ano naman po, si Rona Guzman. Actually, I also invited her.
0: Yung pamay.
2: Yeah.
0: Pamay.
2: She's a friend of mine. So,
0: so
2: Rona... If you're listening, Rona, how about next week? You can come along here next week.
0: Yeah.
2: Bring your friend.
0: Rona Guzman. Saan ba si Rona?
2: Si Rona talaga is... we're not talking about Palma when she comes back.
0: Of course.
2: But this is about her advocacy.
0: Ano yung advocacy niya?
2: For the elderly.
0: Oh, good.
2: Yung, ano, siya,
0: is she a nurse?
2: I'm not sure kung ano siya. But she's... katulad ng NDIS.
0: Oh, good.
2: No?
0: So, mayroon siyang business?
2: Oh, kasama na rin yung kasama niya.
0: Okay.
2: I forgot his name.
0: The guy that was guest last time?
2: No, iba yun. Because they have a program talaga. Mayroon silang activities ganapin dito sa Liverpool.
0: Okay.
2: And it's good that if they can come along and tell
0: tell us. Tell the audience. Yeah, the Liverpool people.
2: Mm.
0: Because it's not just Liverpool. Maybe Fairfield in Campbelltown people. Maybe they might.
2: So, Madam Rona Guzman, if you're listening, come next week. Anyway, I will give you a text message inviting you and your friend to come along in our program next week. So, supposedly today, sana, it escaped on my mind kasi kakatapos lang yung ano natin event kasi.
0: Kaya nga,
2: and
0: at least.
2: I should give her notice at least to come along. So, probably next week, I will send you the message, Madam Guzman. And hopefully you can bring along your friend as well, who told me that they will be having activities here. I think sometime in October here in Liverpool.
0: Okay. So, sana wag naman sabay sa October 17.
2: Oh, yes. At ano pala paalaala po sa ating mga kaibigan dyan, lalo na sa...
0: Sabi po?
2: Sa Visayan
0: Association.
2: At sa Pagasa. Hindi ito sa August talaga ito. Sa August 16, magkaroon tayo ng anniversary celebration. This is the 24th year of the Visayan Association of Australia Incorporated, and also this will be the third year of Pag-asa Incorporated.
0: Oh, good. So, we're celebrating it on the 16th.
2: On the 16th of August. Dito lang po sa Paris Hall.
0: Yeah, in Liverpool.
2: In Liverpool.
0: Yours truly, ay wala.
2: Palagi ka naman wala eh. So,
0: I'm going just for one day while I'm in Manila. No.
2: You're in Manila at that time?
0: No, wala sa Manila. But just for one day, kahit 4 days lang doon sa Manila, I'm going to do feeding. Just it will, I will say some, na doon sa ano ba yung mga tao sa ano ba yun yung ano ba yung smoky ano ba yun basta yung isang lugar sa Tondo na talagang yung mga kabataan Tondo. Yung parang sa basurahan ba sila nakatira or what ano ba yun.
2: So there will be a lot of them.
0: Yes, meron yung kaibigan yung si Katrina, as you know. Guess na ba natin si Pastor Joey dito? Hindi pa.
2: Pastor Joey?
0: Yeah, he's Ibisaya to na, ano, na pastor. They're just new in Australia, but he's...
2: Bring him in.
0: Yeah, I might... Kasi magandang yung kanilang mga advocacy.
2: Is that Payatas?
0: Siguro. Pero hindi ko alam kung anong lugar sa Tondo, but I know it's something to do with yung mga kabataan. Alam mo naman ako, dahil... Galing din ako ng Tondo. So, alam ko yung mga lugar na yan.
2: You're a Tondo girl.
0: Yes, 4 years. Tondo girl din. Diba? So, I'm going to just for a day. Mayroon ng, naka-ano na yan. It's already, it's already planned.
2: Yeah.
0: So, yun. Kaya kahit wala ako dito, mayroon naman akong ginagawang maganda rin sa pupuntahan ko.
2: Mm-hmm.
0: Diba?
2: Yeah, that's good.
0: So, yan.
2: So,
0: yes.
2: You'll be representing Pagasa or...
0: Both. There's another... Yung...
2: Eagles?
0: Yeah, both. No. Nothing like that.
2: Mm-hmm.
0: Casa and Pagasa.
2: Casa.
0: So, I will... Mm-hmm. Yes. Just mention that. Okay?
2: Mm-hmm.
0: Kasi at least pareho naman akong... Ano doon? I mean, member ng Pagasa at Casa. So, yes. Sa Smoky Mountain. I'm not sure, Tita Pit, but I know doon daw sa mga lugar na yan. Nakalimutan
2: Smoky
0: ko
2: Mountain.
0: Lang. Yes.
2: I think that's in Cebu.
0: Hindi. Sa Tondo. Alam mo yan kung Mountain. Ano yan. Yung mga yung pinagpapatunga, patapunan ba ng mga basura doon ba sa lugar?
2: The cherry picking na kayo sa Smoky Mountain.
0: Ha?
2: Cherry picking.
0: Mag-cherry picking.
2: Sa Smoky Mountain. Sabi niya, no, Pit.
0: Sino nagsabi?
2: Madam Pit.
0: Cherry picking. Gusto mo ba tawag nito?
2: Paano cherry picking kayo?
0: Tawag nito. Asan ba yung isang balita dito? Asan na ba yun? Because I want to talk about this. Yung isang balita na ano ba yun? Yung sabi, walang epekto. Ito. Sakit na dulot sa mababahong landfill. Yan, I think that is hindi yan maganda na yung kung sino man ito si si Borlongan, siya yung head ng DOH, Department of Health, in Occupational Health and Division Chief, Dr. Gabriel Borlongan, na sabi niya walang direktang epekto sa kalusugan ng mga mamamayan ang mababahong landfill. I think Dr. Gabriel Borlongan dapat tumayo doon sa landfill na yun at sabi wala raw direktang epekto sa kalusugan yung siminghot ba yung amuyin yung mga babahong landfill. I think sabi ko nga siguro dapat sisama ko pagbago ko pumunta doon sa lugar na yan, I think dapat kontakin ko siya para sumama siya para habang namimigay ng feeding para malaman niya kung gaano kaano yung baho na yun kasi wala daw epekto sa kalusugan. Alam mo ba pag ikaw ay mayroon ng nagkaroon ka na ng pneumonia, alam mo ba madali kang manghina dahil yung lungs mo ano na, kaya dapat
2: baka immune na siya, hindi ma-ano.
0: Hindi pa nga niya ata napuntahan niyang lugar na yan eh.
2: I see.
0: You know? Kaya dapat isama ko siguro yan doon para at least masinghot din ba niya yung...
2: Sino si Sunlong?
0: Si Dr. Gabriel Borlongan.
2: Borlongan?
0: Okay. Yeah, Borlongan. Borlongan pa lang, Borlongan.
2: Borlongan, Dr. Yeah, Borlongan.
0: Dr. Borlongan, wala daw epekto.
2: Marami naman na nagreklamo kay Senator Rafi.
0: Kaya nga gusto ko nga siya sana kung pwede, pwede siguro akong mag-email doon sa Health Department of Health, Environmental Health, at magbigay lang ba, sumama siya mamigay ng mga pagkain perfume. Ba na? Hindi perfume, ikaw naman.
2: Hindi kasi mabaho eh.
0: Hindi ako mamimigay ng perfume, magpapakain nga doon sa mga bata eh. Mag-ano mabibigay ng food pack para doon, nakahanda.
2: So, baka din magano ka. Baka mayroong mag-solicit na magbigay ng perfume. Para
0: ikaw talaga. Mas maano perfume. Yun. Oh. Hindi yung perfume na ano lang yun, na sayang. Dahil mas mabaho yung landfill kaysa sa ano. Iba? Hindi. Yes.
2: Actually, I think, here in Australia, mayroong ano talaga eh.
0: Alam mo ba?
2: Mayroong product bastos. Na... A little bit of ano lang, drop.
0: Talaga? Mawala yan? Talaga? Bilan mo nga ako para magdala ako.
2: Hindi ko alam na kung... that was a very long time that I was one of the distributor
0: talaga?
2: Ng produkto ng...
0: alam mo ba sa Blacktown? So alam mo ba yung Eastern Creek?
2: Oh.
0: Alam mo ba ang Eastern Creek? Di ba landfill yan? Alam mo ba pag mag-drive ka dyan sa gabi, lalo na pag umuulan?
2: Yung sa Bricks Factory.
0: Yes, yun nga. Dyan nga. Malapit. Basta yung papunta sa may sports section ng Pag umuulan at mag-drive ka dyan sa gabi, halimbawa, pag umuwi ako sa gabi at buksan ko yung bintana ko. Dyan ako dumadaan sa Eastern Creek or Cow Pasture Road.
2: Oh.
0: Yeah. Those sides, pag doon ka dumaan, mabaho.
2: At saka madilim dyan.
0: Madilim, delikado. Huwag kayong dadaan sa may Eastern Creek paggabi. Kasi kung masira yung kotse nyo, delikado. Dahil walang ano. Pero sa Wallgrove, okay lang.
2: Hindi
0: kasi may mga bahay. Eh. Ayaw lagi mo sa Wallgrove?
2: Hindi, doon sa Eastern Creek.
0: Dumadaan ako doon sa Wallgrove. Pero sa dati, nung nakatira ako sa Dune side, I used to pass Eastern Creek. Nakakatakot nga kasi pag masiraan ka, delikado.
2: Delikado.
0: Yun ang sinasabi ko. Kasi alam ko na yung amoy nung kasi landfill natin yan dito. Kaya pag alam mo ba sa ano yan, ang Blacktown Council, pag mayroon silang lumalabas na ano para hindi mo maamoy, but it's still yung baho, maamoy pa rin. So, I would like Dr. Gabriel Borlongan sumama just for a day, okay? Para mamigay nung food pack para maamoy niya yung kung kasi sabi magsuot daw ako ng ano lang para hindi ma siguro pag maulan maano ba. You know, ay papadalhan ko kayo ng ilalive ko kayo. Kaya sakali pwede niyong mapanood kung sakali man na ano, siguro pwede naman mag-live sa TikTok or what, or sa Messenger para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. Na yun. Kaya nga dapat palang, maybe I will do that before I leave. I will email Dr. Gabriel kung pwede niya kung samahan sumama siya doon sa lugar na yun. para malaman niya na dyan ay may epekto talaga sa tao. Yung immunity ng tao, pag naaamoy mo yan, araw-araw ay bababa ang baho ng amoy. Maaano ka. Dahil may mga chemical siyan dyan.
2: Pero kung doon ka nakatira, hindi mo na maamoy yun.
0: Of course. Pag doon ka nakatira nga, kaya nga yung mga tao doon, may mga sakit dyan. Because, dahil yun ang naaano nila every day. Alam mong, dapat
2: so,
0: nga.
2: So, ano mga solution doon?
0: Well, ang solution doon, paalisin sila. Eh, kaso, wala naman silang titirahan. Diba? Dahil it's a squatter area. Alam
2: pero
0: ko.
2: Pero doon sila naghanap buhay eh.
0: Yun na nga, yung mga kalakal. Oh. Yes, that's true. Kaya so, sana mabago na yung ating ano.
2: Kaya nga, alam mo, solution doon,
0: solution.
2: Magpaputak ka ng ano, yung sinasabi kong chemicals na mawala yung baho talaga.
0: Hindi, kaya nga dito sa Sydney nga, sa along Eastern Wallgrove Road, of course, our government, meron talagang nilang ilinalagay doon. Kasi yun, yung pag sa araw, walang gaanong ano, kasi may lumabalabas na parang smoke na nanggagaling doon. Siguro, kaya yun inilalabas para hindi mo maamoy. But at night time siguro, hindi naka-on yun. Alam mo, ibig kong sabihin, pag gabi, hindi siguro naka-on yung parang smoke na lumalabas dahil bihira ang taong dumadaan. Kaya pag dumaan ka doon, naamoy mo yung baho. Did you know when I used to live in Dunside, mula sa doon sa malapit sa opisina hanggang yung landfill na yun, naamoy ko yung baho pag umuulan? Did you know that?
2: Yeah, maiba yes. Naman tayo. Have you watched this impeachment trial?
0: Hindi. Kasi you know why? Dati nanonood talaga ako ng ano sa kamera. Nanonood ako lagi hanggang alas 4 pa ng umaga. Kaya lang, napuna ako doon. Yung ibang mga senador doon, may napanood ako. Yung isang babae kasi. Nung sino ba yun yung babae? Yung nagnakaw ng maraming ano ba yun? Yung anak niya, ilinagay niya sa Facebook na nirigaluhan ata yun ng sports car. I don't know if that was a Ferrari or ano. Kaya nga nalaman
2: this
0: na siya.
2: Yun.
0: Ayun na nga. Kung sino man yun. And then, inano saan, sino ba ang mga magulang nito sa Pilipinas? At napakayaman. She just turned, maybe it was her 21st or 18th birthday or whatever. Kaya yun na huli si nanay at tatay dahil yung kanyang kotse na regalo. Sino ba ang magriregalo nitong Pilipina na to ng ganong kamahal na kotse? Kaya yun na huli yung mga nanay at tatay because of that. Okay? So, kung tinatanong mo ako na napanood ko, and mayroon isang guest na napakagandang babae. Inaano nila ba? Tinatanong tungkol doon sa kung ano man yung case na yon. Parang hindi ako na sa isang senador na porke maganda yung babae, iba yung type of questioning. Hindi ba talaga tinanong ng talagang yung question na dapat malaman yung katotohanan. He was smiling in all this. So I thought, okay. Pag maganda pa lang yung defendant or whatever na tinatanong nila is iba ang questions ng mga nagtatanong. Kasi yung babae, sexy at maganda, kaya sabi ko, ay nako, talaga naman, ganun pa lang yun. Okay, mga kaibigan, pasensya na kung yan ay na-mention ko dahil totoo yun. Kaya hindi na ako nanonood. Pero apparently, may isang abogado dyan na napakagaling in on the real sometimes pinakikinggan ko. So talk, tell me about that.
2: Yeah. Well, finally, yung ano talaga, ayaw nila pabuksan yung mga ang defense counsel. Talagang they're trying to create a fortress na talagang hindi mabuksan o mabuksan yung tax records, yung mga bank accounts ng vice president. At just, I think this, yesterday I think was, si Escudero, yung presiding judge, just released ano, their decision to subpoena the Bureau of Internal Revenue, yung para ipalabas yung ano, at saka yung mga bangko, para ipalabas yung mga records. So it's a win for the prosecutor na ano, sinabi dito ng sabi ni Escudero dito, sabi na 4 weeks defense counsel attorney ano ba ito, mayroon ditong sinasabi dito ng ano eh,
0: hello Myrtle, hello Tita Amor. Good evening sa inyo dyan. Tita Amor, in, sabi niya, good evening, John Infay.
2: Sabi dito, sabi niya, I just want to quote this one. So let us be completely unsparing, unsparing. Attorney Michael Poa, which is the defense counsel, multi-layered defense was never about protecting due process. It was a transparent panic maneuver to keep the public and the court in the dark. The defense narrative that a historic financial review is an invasive fishing net thrown into the sea treats as a constitutional trial like a minor bureaucratic squabble. But as House Prosecutor Representative Jill Jugno brilliantly pointed out during oral arguments, a legally sound subpoena is not an invasion, it is an ultimate. Is the ultimate mechanism of transparency. So nanalo yung prosecutor sa kanilang mga arguments.
0: That's
2: na,
0: good.
2: Paano malaman sa publiko kung hindi naman
0: ilalabas yung mga ebidensya. Tama. Yung, ano, dapat lang talaga ilabas para yung mga tao.
2: But what sometimes irritate me, yung isang mga senator judges.
0: Sino?
2: There, yung mga Cayetano, sister and brother, kasama na rin yung si Ruben Padilla na
0: nag-against.
2: Parang they are talking for the defense.
0: Yeah.
2: Di ba? Kine-question sila at ang ano lang doon is ang mga tanong-tanong naman nila ay para silang na-lecture ni
0: ay, abogado dyan na
2: si
0: ano
2: Chil
0: eh.
2: Jugno. Si Chil Jugno is a dean lawyer.
0: Okay.
2: No? At na lecture tuloy sila. Na
0: prosecutor ba si Jugno?
2: Yeah, prosecutor.
0: Okay, mayroon pa isang Bisaya diyan na magaling.
2: Si Ligutan. Si
0: Ligutan. Ligutan ba 'yan? Si Buano at saka Waray.
2: Waray siya talaga. He was educated in Cebu.
0: Kaya pa lang ang galing niya mag-Cebu.
2: Oo.
0: Mag-Bisaya.
2: Oh, but he's from
0: Tacloban.
2: Yeah. So Waray siya, but he's educated in Cebu. And he's a good lawyer, but I guess a very smart one.
0: Ikusuma cum laude daw.
2: Oh. So, yeah, that's very interesting. And now we are just waiting sa another
0: impeachment. Kailan kaya matatapos yan?
2: There are 4 kasi.
0: 4 case?
2: Yung una, di ba, yung pagbanta.
0: Yung pagbanta kay President.
2: Oo. And ngayon naman yung pag ano ng
0: yung ano niya, yung sell-in niya hindi ipinaano pinakikita.
2: Mm.
0: Ang pinaka, yung sell-in niya nakalagay lang doon 85 million pero 6 point something billion pa lang. 6.7 billion ang kanilang yung inuugnay na transaction. So saan kaya nang galing yung billion na yun, John?
2: Well, yan ang ano yun. Kasi they've got some businesses, but if you are a public servant, you're not supposed to be engaged in business, di ba?
0: Well, you can be a business thing, but hindi malalaman din naman kung magkano ang income ng business, di ba? Siguro naman, ano bang klaseng business yun that they could make that much income, di ba? Yun, anong klase yung business nila na ganung kalaki ang kinikita? Yung abogado nga, na abogado, di ba? Sino ba yun? Wala namang ganung kalaking
2: sweldo. Okay, so we have Ellen Estrella watching, Daniel Cabanelia said before, and Noel Siazoko Bernardo, your friend, have
0: alam
2: you seen
0: mo,
2: him?
0: Alam mo, no. Sino nga ba yan
2: si Noel Mr. is in Doonside.
0: I this, know.
2: He live across the train station.
0: Bernardo. Matagal ko na yan, gusto kong ma-meet si Mr. Bernardo kasi siya ba ay celebrant?
2: Hindi. No, he was a former director sa PCC, New South Wales. And kasama ko yan sa trabaho noon.
0: Okay.
2: Sa RTA.
0: So, hindi pa niya ako pinupuntahan sa Doonside. Matagal na.
2: Puntahan mo nga, bro.
0: Noel Bernardo.
2: Noel Bernardo.
0: Okay, pangalan niya Noel. Sabihin mo nga.
2: Okay.
0: So, magkapi kami Madam, sa tapat.
2: Madam Amor Ramos is also watching.
0: Yes. Yeah, sabi.
2: Well, oras na po mga kaibigan sa Madam Amoring portion. It's 16 minutes past 9 o'clock and you're listening to Boses ng Madla, 89.3 FM, 2GLF. And here is Madam Amoring.

0: Okay, ito na po, Madam Maureen. Ito ay galing kay Kent.
1: Kent.
0: Kay Kent.
1: Kent.
0: At pabagat po sa ano niya, sa sulat niya. Kent. Praning daw siya sa girlfriend. Praning na girlfriend. Okay. I think
1: sorry.
0: Always overthinking yata. Eh.
2: Ah, praning.
0: Oh, napapraning kayo.
1: Guys, praning in English, di ba? Parang sira ulo, di ba?
0: Hindi naman siguro.
1: Okay, help me.
0: Okay. Now, there, Madam Maureen, Dr. Love, mula high school pa lang ay magka-relasyon na kami ng girlfriend ko. Hanggang ngayon, working na kami pareho. Hindi naman perfect ang relasyon namin. May times na may misunderstanding pero hindi naman nawawala ang joy at love para sa bawat isa. Ano nga lang, ang isang consistent na observation ko sa girlfriend ko ay possessive siya noon hanggang ngayon.
1: Oh my God.
0: Kaya pala parang praning, possessive.
1: Okay.
0: Noong mga unang taon namin, aminado ako na talagang umaalma ng malala ang kalooban ko. Biruin mo ba naman, lahat ng mga ginagawa at pinupuntahan ko, kailangan naka-report sa kanya?
1: Oh my God.
0: Ang word lang sa pakiramdam dahil lalaki ako. Kahit pa alam ko na mahal niya ako, sa maraming pagkataon na umaandar ang pagkakaposisib niya, I don't feel I am love. Mas nangibabaw ang tanong sa isip ko, mahal pa ba kung walang tiwala? Mahal ko ang girlfriend ko. Pero bakit ba lahat ng mga babae ay may trust issue? Alam mo, Madam Maureen, Dr. Love, may plano na kaming magpakasal sa susunod na taon.
1: Oh my God.
0: Hindi ko maiwasang humagip sa isip ko na ang tanong na baka forever na siyang possessive at paano ang peace of mind ko. Ano ba ang dapat kong gawin para kumalma ang praning kong girlfriend?
1: Sabi,
0: Kent.
1: Praning parang
0: possessive daw.
1: Possessive ba ang yan? Possessive
0: ah. Praning
1: parang...
0: Praning, palagi kang nagdududa yata eh. Yeah. Di ba? Yeah. Overjealous yata yun.
1: Siguro.
0: Overjealous. Praning is slang for paranoid.
1: Paranoia.
0: Paranoid. Thank you, Rowena. Thank you, Rowena.
1: Thank you. Sa aming mga Bisaya kasi
0: paranoid pala. Tama.
1: Yes,
0: paranoid siya kasi palaging
1: possessive
0: siya.
1: Well, you know what, Ken? Hindi ko masasabi. You know what? Ang isang babaeng possessive, I would say forever na hindi na yan mababago. Kasi ganun sila. Kasi mayroon din mga
0: But talk about sa girlfriend niya.
1: Okay, oh.
0: Hindi si Kent ang possessive ba yung girlfriend
1: hindi,
0: niya?
1: Hindi.
0: Oh.
1: Oo. Kaya I don't think na mababago pa yan.
0: Ah.
1: They become worse.
0: Maging worse ba yun?
1: Ikaw, anong tawag mo sa isang taong tawagan ka ng 52 times in a day? Anong klase mo yun?
0: Diba? Ito, praning nga.
1: Praning.
0: Paranoid.
1: Kaya, I where you can. I mean, kahit sabihin mo sa kanya na magbago siya, hindi siya magbabago. You are born that way.
0: Ah.
1: Kung kaya mong magtiis, pagtiisan, yes, pwede kang magtiis. But in the long run, you will end up talaga na kayo ay magkakahiwalay. Dahil hindi rin maganda sa iyong kalusugan kung ang bawat kilos mo ay makikita ng iyong girlfriend.
0: Pero paano gawin niya para kumalma nga?
1: Kaso nga eh, Junie.
0: Hindi na?
1: Anong gawin? Hindi eh.
0: Yes.
1: Kasi lagi silang may ano, may iniisip.
0: Ano ba? Sakit ba yan sa sa ulo?
1: Yes, sakit yan.
0: Ng
1: tao. Dahil akala nila you belong to them. Kaya yung mga ginagawa mo is laging mali sa paningin nila. Okay? So if you can take it, if you think you will be able to take it, well, stay with her. Sabi mo nga, mahal mo siya. Kahit sabihin mo pa sa kanya na magbago siya, hindi yan magbabago.
0: Makatulong kaya kung dalhin siya sa psychologist?
1: Kahit na dyan, they will still not. Kasi ano na nila yun?
0: Kaugalian, ha? So, praning is kaugalian?
1: Kaugalian na dyan.
0: Pero it's something to do with trust kasi. Trust. Kaya naging, wala kang trust sa tao, kaya naging praning kayo. Di ba? Usually pong, ang tao na walang trust, siya po ang gumagawa na mga untrustworthy, di ba? Minsan.
1: Ako ang babaeng hindi silosa. Kung halimbawa,
0: kasi may trust kayo.
1: Kung halimbawa nakita kitang may kausap na babae, okay lang sa akin yun.
0: Kinakausap man lang.
1: Hindi ako
0: react.
1: Gagawa ng what we call this, ng sin. Hindi kita pahiya and all what. Pero sasabihin ko siguro sa babes.
0: Babes. Babes. Iwasan mo yan, babes.
1: Sasabihin ko, babes. Siguro, huwag mo na ba ipakita sa akin na talagang, you know, para hindi naman masaktan. Pero I will just let it go. Hindi ako
0: silo sa babae. Kaya napakaswerte. Pero, na-feel mo na yan na tinawagan ka ng 52 times a day. Oo, na-ano mo na yan, di ba? Na-experience mo yan. At,
1: na-experience in, you know what? Pag na-experience nyo na yan, diyan kayo talaga magkakaroon ng talagang gusto mo nang
0: you want a space, gusto mo na
1: kaso minsan may time na hindi pwedeng
0: iwanan.
1: But when the time, alam mo minsan ang buhay ng tao nga nagaya ni Ken, kung pakasalan na yan, yes, ang naging hapo siya dahil mahal na yung babae. But would you live in that type of life na bawat kilos mo na kukuna?
0: Pero may sinasabi ng sacrificial love, eh. Kung totoo mo naman mahal mo yung tao, kahit pa ganun, you carry the cross.
1: Kung mahal mo yung tao, are you going to just live the life?
0: I think mayroong solution yan. I think there should be a solution yan. Nung pagka-planning ng ano. I think she just need assurance siguro. Yung babae. Na assurance na, hindi ako tumitingin sa iba. O, ikaw lang ang mahal ko, di ba? Ganon. Ipakita. Yung lambinga. Lambingin.
1: Halimbawa, si Ken. Maraming mga kaibigan.
0: I think mayroong solution yan. I think there should be a solution yan. Nung pagka-planning ng ano. I think she just need assurance siguro. Yung babae. Na assurance na, hindi ako tumitingin sa iba. O, ikaw lang ang mahal ko, di ba? Ganon. Ipakita.

0: akala nila na mang-aagaw siya ng whatever. Hindi, dapat, kaya nga, gusto ko yung kanta ni Vince na mag-aagaw siya. Because people, you know, hindi lahat ng tao porque they show off their affection, you know, this, na ganun na lang, na kaya niyang gawin na, ano? Hindi.
1: Okay.
0: So, if you really love your girlfriend, then, pwede kayong, but you
1: won't
0: be happy in the
1: long run. Okay. Yan po ang sabi kit ni Madam Maureen, you know?
0: Sabi nga ng kaibigan ko, ni Martin, mga insecure yung mga tao.
1: Yeah, insecure talaga. Kaya nga, kalang isecure mo siya. Okay, Kent.
0: Insecure mo naman siya. Ikaw naman ang maano.
1: Maging insecure. Ay, nako. Well, Kent. Dr. Love. I can't. Ang pagiging possessive ay madalas ugat ng trust issues yan. At hindi ito automatikong katangian ng lahat ng babae. Hindi naman natin masabi na lahat. Di ba? Kumbaga, hindi kasarian ang problema kundi ang personal na insecurities o karanasan ng tao. Kausapin mo siya ng mahinahon. No? Sabihin mo na mahal mo siya. Pero kailangan mo rin ng personal na espasyo, di ba? You need a personal space din. So ipaliwanag na ang tiwala na ay pundasyon ng relasyon. Lalo na't papunta na kayo sa kasal, bigyan mo siya ng kumpiyansa. Minsan ang simpleng nandito lang ako para sa iyo ay nakakatulong para kumalma ang takot niya. Kung hindi pa rin nabawasan ang pagiging praneng, baka makakatulong ang professional counseling. Yun ang sinabi ko. Ha? Hindi ito kahinaan, kundi paraan para mas tumibay ang relasyon. Mag-self-reflect ka rin. Tanungin mo rin ang sarili kung may mga bagay ba sa kilos mo na hindi mo namamalayan na nagtitrigger ng insecurities niya. Di ba? Kung meron, baka pwede mong baguhin. Di ba? O kaya, isama mo siya kung saan-saan ka mapunta. Di ba? Isama mo siya.
0: Oo. Paano kung pinahihiya ka?
1: Oh, hindi naman. Hindi naman tama yon. Alam ko, mahal din niya si Kent. Di ba? Mahal niya si Kent. Kaya nga, very possessive siya eh.
0: Yeah, pero you know what?
1: Nagiging praning lang siya pag nawala siya sa tingin si Kent. Di ba? Pero kung nagkasama sila, siguro happy naman sila. Happy go lucky. Nako, so ayaw mo siyang pakasalan?
0: Sabi niya mahal daw niya eh.
1: Sa ano na kay Kent na yan, decision
0: na yan.
1: Pero yun na nga ang siguro, ang maganda ay dalhin niya sa psychologist, sa counseling, para mag-counsel. Oo.
0: Pero kaso, yun yung mga taong ganyan, sabi nila, wala silang problema. Wala silang problema.
1: Wala kang problema, pero naramdaman sa lalaki ang pagkaparing-praning niya. At sa, mayroong ugat yan eh. Baka nga siguro, may history na yan, si Ken. Di ba? Baka, just ano lang ba, na baka sakali, may ginagawa si Ken noon na nag-trigger sa trust issues nga. Naging insecure siya. Pero nobya lang siya, di ba? They are still boyfriend and girlfriend.
0: Yes, yes.
1: At pwede pang ano.
0: Pwede pa niyang hiwalay.
1: Pero yung ano nga, nagplano na nga silang magpakasal. At kung ganun talaga may trust issues, mahirapan yung isa. There will be no peace.
0: Sabi nga nung kaibigan ko, you cannot change a person.
1: You still can change. Person can change. Di ba? May mga circumstances lang talaga na naging praning ang tao dahil sa isa din na may dahilan na ginagawa yung isa. So kaya nga sinasabi natin dito na baka ikaw may issue, Mr. Kent.
0: Yeah, baka may issue. alam ko yung issue ko eh.
1: Mag-self-reflect ka
0: rin. Lahat ng tao, kinakausap ko kahit sa kalsada, kinakausap ko.
1: Yan. Kaya,
0: kagaya kahapon, ay, di

0: know, yesterday, I was, alam mo sa doon side station, there's a bench. May upuan doon sa tapat ng ano, nung pedestrian. Kasi siyempre, yung opisina ko, ang daming tao pumapasok. Siyempre, kung mayroon kang gustong, halimbawa, gustong personal na talk sa client mo or what, doon ka sa labas. Alam mo ba, nandun lang ako sa, ang daming coach, yung coachee, umano, kasi,
1: nakaway lang ako.
2: Ano nangyari sa coach?
1: Nagbubusina ba? Uh-huh. Kasi nakaupo ako dun. Tapos, ako lang mag-isa sa bench. Ang ganda pa ng upo ko dun.
2: Uh-huh.
1: So, maaring, halimbawa, nakita mo ako, gumaway ako dun sa ano, kasi ngumiti ka. Tapos, yun. Kung ikaw ay boyfriend ko, magagalit ka sa akin. Dahil syempre,
2: ngumiti ka.
1: Ah, di ba? Sa akin ngiti, libre lang 'yan.
2: Mm-mm.
1: You know?
2: Nag-hug pa nga eh.
1: Ayun, hindi.
2: Di ba?
1: Oo.
2: Meron talagang yun. Hugger diyan eh. Alam ko merong nakita ko na usually nag-hug talaga siya.
1: Yeah.
2: Yun ang ano niya.
1: Hindi, may mga taong ganun,
2: di ba?
1: At saka a hugger and touchy person yung mahilig mag-ano ba ganun. Yes, pero, some people ayaw nila yun. Yeah.
2: Lalo na kung ano, siloso nga. Silosa.
1: Pag halimbawang may nakita ka at siyempre kaibigan mo, ibeso-beso mo, di ba? Pero hindi porke nagbeso-beso kayo is
2: ganun na,
1: di ba? Pero kung yung girlfriend mo o boyfriend mo nakita ka na ganun, ay talagang magagalit yun.
2: Totoo.
1: Yeah. So.
2: Okay, there's another one. There's another one na ano natin.
1: Yung...
2: time is ano naman ito kay galing kay Sir Marco.
0: Marco.
2: Sir Marco at ang pamagat ng kanyang ano sulat is buntis ang dalagang anak hamon kay Sir Marco.
0: Buntis.
2: There Madam Maureen and Dr. Love. Tawagin na lamang ninyo akong si Sir Marco. Isa po akong guro na halos 30 taon nang nagtuturo ng tamang asal at pagpapahalaga sa edukasyon. Akala ko sapat na ang lahat ng naituro ko para maging matatag ang sarili kong pamilya. Pero isang gabi, lumapit ang dalaga kong anak at umiiyak na inaming buntis siya. Bilang ama, nasaktan ako. Bilang guro, lalo ako natakot na sasabihin ng ibang tao. Pakiramdam ko, hinusgahan na nila ako dahil hindi ko raw nagabayan ang sarili kong anak. Mas masakit pa roon ang makita siyang punong-puno ng pagsisisi habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Madam Maureen, paano ko haharapin ang kahihiyan at ang mapanghusgang tingin ng iba? At paano ko matutulungan bumangon ang anak ko nang hindi siya mawalan ng pag-asa? Sir Marco, hindi naman sinabi. Siguro dalaga na, sinabi dito, dalaga na ang anak niya at naging nabuntis siya.
0: Alam mo, Sir Marco,
1: alam kong maraming ang mapanghusga dyan. Alam kong huhusgahan siya kasi being a teacher, tapos ginagalang siya, tapos yung anak niya nabuntis, hindi mo makasalanan yun, di ba? Minsan, ang nagkakamali, minsan may pagkakamali na hindi natin we cannot, what do you call this?
2: Avoid.
1: Di ba? Hindi natin maano ang future natin na, tama lahat ang gagawin ng mga anak natin. So, I think, pinakamagandang gawin mo na lang, suportahan mo yung anak mo dahil mas kailangan niya ang suportan mo. Huwag mo siyang ikahiya. Kasi hindi naman, Hindi, alam kong dyan sa Pilipinas, pag nabuntis ang isang tao na walang boyfriend or asawa, ay ikinahihiya na ng mga magulang. Okay? Pero hindi, huwag niyong ikahiya dahil minsan nai-inlove tayo, kaming mga kababaihan, na hindi kami nag-iisip. Kasi once na yung puso namin tumibok minsan, akala namin is, that's it, that's, you know, that's love. But hindi namin alam na yung minsan, yung lalaki, paglalaroan lamang kami. Gan, diba? Ganun ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi pag yung mga nasa kulehiyo, minsan sumasama sa boyfriend nila, patago, in doon nagyayari yung nabubuntis yung isang babae ng biglaan dahil yung kanilang pag-iibigan ay naano sila sa isa't isa. So, ang mahalaga na lang, yung anak mo, tulungan mo, mahalin mo, mas lalo na ngayon dahil buntis na siya. At wag mo nang isipin yung kapaligiran na tiyak talaga marami kang maririnig dahil magandang pamilya nyo. Tapos yung anak mo na buntis na wala man lang asawa or kung may boyfriend man, hindi man lang siguro itong lalaki hindi, what you call this, hindi paninindigan ang kanyang girlfriend. Kasi maaring it's only a one night affair. Diba? Mm-hmm. Nangyayari yan, Jun. Yes. So, yun lang. Wag, hayaan mo na yung panghuhusga ng mga tao. Humingi ka na lang ng pagdasal mo na lang na maging malusog yung mag-ina and give all the love you can have. Give to your daughter. Yun lang. Suportahan mo siya ng taos puso. Huwag mo siyang pagalitan dahil alam ko, masakit sa isang magulang na makita yung anak na nabuntis. Diba? Na hindi pa kasal. Yun sa Pilipinas yun. Pero dito sa atin sa ibang bansa, is mga yung mga magulang is mga very... Anong tawag nun, Jun?
2: Mm.
1: Ano na yung mga magulang? Kasi dito sa... Yung nasanay na ba tayo na yung halos very open tayo dito. Yun ang ibig kong sabihin. Mm-hmm. Pero masakit sa ating ina na malaman na yung babae is nabuntis.
2: Oh,
1: diba? Masakit yun. Ako, dahil puro anak ko, puro lalaki, awa naman ng Diyos yung mga anak ko, is they respect their women. So, sabi ko kay AJ noon, AJ, wag na wag ka nang magdala ng babae dito kung hindi mo tututuhanan. Kaya, alam mo, totoo yun.
2: Mm.
1: Hindi talaga, and now he found his girl, si Romina.
2: Mm-hmm.
1: Si Filipina in, you know,
2: okay.
1: I'm so proud of him kasi talaga nung sabihin ko yun, hindi na talaga siya nagdala ng babae sa bahay.
2: Mm-hmm.
1: Sabi ko, kung hindi mo tututuhanan, don't bring them here.
2: Mm-hmm.
1: That's it.
2: Yeah.
1: Pero at least, yung mga naging girlfriend naman ni AJ, 3 years, ganun.
2: Mm-hmm.
1: Yung isa nga, alam mo, yung kanyang girlfriend na Pilipina na taga Blacktown ba yun? I think that was his first girlfriend.
2: Mm-hmm.
1: Alam mo ba yung nung iwanan yung anak ko nung babae, tinawag ako nung anak ko sa... Naawa ako sa anak ko dahil talagang nasaktan siya. At yung magulang ng babae, they were... Mahal na mahal nila si AJ.
2: Mm.
1: Tumawag pa sila sa kay AJ at, you know.
2: So, okay.
1: But, yeah. So, ayun.
2: Well, that's
1: yun
2: good
1: lang.
2: For you.
1: Anong
2: good
1: sabi ni Dr. Love?
2: Good on you, AJ. Na paano, napalaki mo sila ng tama.
1: Yeah.
2: So good on you, Madam
1: Madam Auring.
2: Madam Auring. Now, dito naman tayo ni Sir Marco.
1: Yes.
2: Sir Marco, ang pagiging guro ay hindi nangahulugan na perfectong buhay ng sariling pamilya. Nagkamali ang inyong anak, pero hindi siya tumigil na maging anak mo. Sa panahong ito, higit niyang kailangan ang iyong pag-unawa kaysa iyong galit.
1: Yes.
2: Ang pagkakamali ay hindi dapat maging wakas ng kanyang pangarap, kundi simula ng kanyang pagbangon. Huwag mong hayaang ang opinyon ng iba ang magdikta ng iyong halaga bilang ama at guro. Ang tunay na tagumpay ay makikitang muli na siyang tatayo dahil hindi mo siya iniwan. Tandaan mo ang sinabi sa Juan 8, versikulo 7. Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya. Ang pag-ibig ng magulang ang unang tahanan ng isang anak na nagkamali. Kasama mo ako sa panalangin na matatag at matagumpay ninyong malampasan ang hamon sa inyong pamilya. Dr. Love. Okay, yan po. Sir Marco.
1: Yan, patugtugin.
2: Ano lang
1: kasi? Yung mapang...
2: Mapanghusga?
1: Mapanghusga?
2: Mapanghusga. Ano? Ano kasi... I can understand sometimes sa feeling ni Sir Marco kasi teacher nga siya.
1: Yun nga.
2: Talagang disappoint. Na-disappoint siya.
1: Yes.
2: Katulad ng may kinasal ako ng isang babae. He was the youngest daughter. At nagkagusto siya sa isang divorciado.
1: Okay.
2: Yung father naman niya is a pastor.
1: Diba? I see.
2: How disappointing is that
1: for
2: a pastor na
1: nagkagusto
2: yung anak
1: sa isang divorciado.
2: Isang divorciado.
1: Yeah.
2: No? At pero
1: babae ba yung anak nila?
2: Babae ang anak nila. Tapos nagalit nga, umiwas siya sa bahay, 'di ba? At nagano sa akin na magpakasal siya sa niya?
1: Oo.
2: Na nobyo niya. At umiyak nga siya during the kasal.
1: Yeah.
2: Kasi
1: wala yung magulang.
2: Wala yung mga magulang.
1: Of
2: at tuto sila. Wala ding kapatid.
1: Talaga.
2: Sila lang dalawa.
1: Talaga.
2: So what?
1: Sino yung witness nila?
2: Kumuha ako ng witness sa kapitbahay namin.
1: Talaga?
2: Ako pa kumuha ng witness. Para magkaroon lang talaga.
1: Mm-mm.
2: I think one of that was Diane.
1: Diane
2: of Richard Ford was the witness.
1: Talaga?
2: In that
1: so,
2: wedding.
1: Kinuha mo silang dalawa?
2: Kinuha ko silang dalawa. Para
1: that's
2: naman,
1: good. Para matuloy. Yes, that's nice.
2: At
1: hindi mo ako tinawagan para ako ng witness.
2: So, sa mga sabi, nakasal ko sila.
1: Yeah.
2: At ang nangyari noon is, sinabi ko naman, nasa edad na kayo.
1: Yeah.
2: You can make your own decision. And the main thing here is that you love each other.
1: Yes, importante yun.
2: Yeah. Hawak kamay kayo palagi. So, ang sabi ko naman, just be kasi what happened is that yung parents talaga, mayroon talagang reaction, di ba? Kasi na-disappoint yung parents, siyempre, na-disappoint, nagagalit, pero hindi yan forever
1: na
2: magalit.
1: Yeah, totoo yan.
2: Time will heal at magiging maayos kayo.
1: Yeah.
2: So, mga few months later, mga 3-4 months yata, nagtago siya. Nahanap siya.
1: Wow.
2: Nahanap siya sa parents niya.
1: Talaga.
2: Tapos, one day, kumatok yung father sa nila. De, takot ng takot yung asawa niya. Nagtago sa kwarto.
1: Oo.
2: So, yung father, sabi niya, Dad, you're here. Nabalitaan ko, nakasal na kayo. Oo nga, I'm very sorry. Ganun, yan na. Pero, saan yung asawa mo?
1: Nagtago.
2: Pero nung sinabi niya, mahinahon na siya, no? Tapos sinabi niya, come out, son.
1: Oh, nice. Mm. Wow.
2: Come out, son.
1: Nakakaiyak naman yun.
2: So, na unti-unting lumabas yung yung asawa niya. At nandoon, niyakap sa father.
1: Ah, wow. That's nice.
2: Niyakap siya ng dalawa.
1: At least.
2: Tapos sabi niya, ngayon, gusto kong ikasal
1: kayo sa simbahan.
2: Wow, natin.
1: That's nice.
2: Oo.
1: Yeah, totoo.
2: So, yun. Naging, naging tagumpay yung nila.
1: Oh, that's nice.
2: Diba? So, kinasal siya ng kasi she's the youngest daughter.
1: Mm-hmm. That's good.
2: Na-realize na rin sa father na hindi tama yung ginagawa nila.
1: Yeah.
2: O na nagalit. I mean, that's normal reaction man talaga sa parents.
1: Sa mga magulang.
2: Diba?
1: Totoo yan. Kagaya nung yung tatay ni AJ,
2: mm-hmm.
1: kasi binata.
2: Mm-hmm.
1: Ako naman, divorciada, di ba? Mm-hmm. Tatlong mm-hmm. anak.
2: Mm-hmm.
1: Kaya nung ipakilala ko sa magulang, syempre ayaw sa akin. Oh. Dahil nga, Diyos ko, tatlong anak ko, tapos binata yung anak nila.
2: Mm-hmm.
1: But did you know when I had AJ,
2: mm-hmm.
1: my God, ang bait-bait nila sa akin. Tapos, pag pumupunta nga ako sa bahay nila, yung tatay, nagkakat pa yan ng apples para ipakain sa akin.
2: Mm-hmm.
1: Yes, yeah, so sometimes people, una, you know, they judge you. But pag alam na nila na ikaw ay mabait na tao or what, at yun, nagkaanak ako sa anak nila, yun, nagustuhan na ako. So, yun lang, hindi kami nagpakasal. But, yeah, that's it. Kaya tayong mga magulang, we need to be very understanding at saka huwag tayong maging judgmental sa mga magiging boyfriend or girlfriend ng ating mga anak. Diba? Kasi in the long run, ang mahalaga yung kaligayahan ng mga anak natin. Diba? So, o yan. Ang oras natin is 14 minutes to or 13 minutes to 10. Yan.
2: Okay, we have Royal Cortes.
1: Royal Cortes.
2: Iniibig kita.
1: Aba, iniibig kita. Okay, that's all right. I like that song. Iniibig kita.

0: Alright, mga kaibigan, yan po ay The Beatles, The Beach Boys, Kokomo. Yan, Kokoko raw, sabi ni Chun. Saan kayang lugar yan? Sa, I don't know where is that. It has, yeah, they must have gone on holiday and then gumawa sila ng kanta about that area or place, diba? So yan, mga kaibigan, oras natin as 4 minutes to 10 na po. So, kung kayo ay maganda na ang inyong, ano, I just want to say hello sa friend ko, Nora Choa, kabatchmate ko sa Tondo. Yes, mga kabatchmate dyan sa Tondo. Okay, after how many years? 48 years, I think I will see Tondo. Sana, yes. Ayan, so... Parang may nagsasalita akong naririnig.
1: Ah, okay. Lumaban ka, Pilipinas.
0: Lumaban ka, Pilipinas. Ayan, ka, kasi Pilipinas magtatapos na po tayo.
2: By Danny Strass. Ito po, Danny, mga kaibigan, Strass ay magtatapos po ng ating programa, yes, ngayong gabi. Kaya sure nga po, before I play this music, I just would like to say...
0: Thank
2: ito po
0: you
2: ang inyong kaibigan sa Himpapawid, si Jun Salazar, ay nagpapaalam na po ng mga gandang gabi. At God bless po sa inyong lahat.
0: And of course, at ito naman po ang inyong lingkod, Faye Lacaba Hayward. I would like to say thank you everyone and good night. I love you and we'll see you again next week. Thank you. Love you guys.